0: ka nung chim ki botin lowin radio chak ki mai go Florence wa joli hello
1: hello
0: yes wa joli ba
1: hi jala I met a like a time this up to phone no phone ya jala I think so don ba gwanatin ama tiken joma Yeah, no team gong da be to gang. Team ti to chinu kana yin noi kan ni eto gong. No team wa ya am ti ti bion kan lewa pa pa sa ken. Eto na wa ya kan ni da no am pe an la ti ti na che ta ka. Na chinu bion me gong da wa gong kan ni da team gong an nem ke da da mu ti ti ji ke. Na me ra po la pa to twal po ne ni mu jo ki ti na ke. Ente karma en woki yene ente karma wana kere beton kubo yene wapiar boru ya bichil ama kamena tukere eki chako waka tiak bichil wama chalu tiyo mati tiyo chiwa woka te karma en uweng ma pekiza parbawe tiyo pura no tiyo pura no tiyo tiyo
0: amen
1: yene mera pola kwa tutwari pepone ni Lubang, may pulong may gum. Doon,

0: Yes, seneno la win radio mono definitely inoti ya karateki bora dayo digomeni na tini ni inoti utu hare kumdake hapao ya biro tudong mechwalo waiko mchawa ye achel kinucho foi du chen ki otlo hangea ma berikare mono mekaro mele mono ne wabi berikare menongo na iko mchawa ye rio kikome nena waya tibo tin ni yunge lo hangea wabi berukireka ni chomezo we Manupo la kare mona kwat Maureen, bedo kedwa ye kakan. Tuya ti mayom ni en bedo ngti studio kakan. Yewe ha abedi kare monu mejolo eni yudiku meni na tini ya kwat Maureen. Yeah. Afoy cho ni iru wata chwe chugwari ni ningi. Anda ti mabe.
1: Foy ma tekto twala foy belo ba ampi guakalo wende diyo duchu makumberi fikiti ya ti kachel kwedwa I radio speak. Hapo mbalo chawa. Wabi lego we kwa chako don program mekwa. Ruato ba mama no twalo miro foi bi yemi ko ne matin wo foi ben pika mai mini wani da kwani waka chel kilo wo to Yesu Kristo wo foi ay lu ba mama no twal pien ina ye tekwa ina ye riya wa ina ye ngej wo mi ko wo bor Yesu Kristo gen mo ken mo wa rojo tim wo ye kisa chi lo nyo kirem ni mi wa bet leng pien in lu ba leng foi ay lu ba mama un ko wa kirem pa Yesu Kristo wo un wi yam kirem pa Yesu Kristo lu winde dio duchu wa umu gi kirem pa Yesu Kristo kuna lu tero ni enemy gwa ko wa cha man ka bi cher ka wini lok Yesu Kristo ya piro mi twin da re min wa ki da min yang lok ki kar ki kar we o kon wa ikip me ko I lo ka ni o ka in bi ka gam joni kar mi ya ge te de ki pa ki war ki tero wa mi bot in mama lo twal ni Yesu Kristo ro do
0: amen
1: amen ya wa bi cher ati bi lok me ko ni ma tin a ene wa bi cher ne na lok mi yo kar du chu dan wa na o la mer yo a mer ge na nyu a mer yo so ping on down ko mo na mer yo né les in itam ne ping on down mer yo
0: no holdo
1: aha les wa no holo no tie ya holo no tie ene mi yo down no mer ningo gi yue down no down mer yo I kom gin ma pat pat wa bi kwan wang bible e ni ping pu wa bi kwan wa bi a bi we chi wang bible ini cho ka mo chi ni bi kwan no ne cha wa mo pie ne ka ni wa kwan wang bible ni weng kare pa bi romo yet wa ke pa Jesus Christ don ping on dano miro yueyo piene no dano gutiyo matek nyo olo no tie kipak Yesu Kristo. Mm-hmm. Ka olo tie, dano no mirinik olo to miro ginong kar mi yueyo. Bi neno, bi choy wang Bible ni ping, marako chura bi chel tingi piyara dek okeri pi deka chel. Mi ario, dano be miro yueyo piene kar mo kene no luar be tie, dano yenyo ni umiri yue, tibu no yue, kwano yue, piano kar mo kene no luoro tie bi neno ibi no lok ene ki bu paluke chura para bu ngwen tingi ya dek o kere ya bi chel ki arem ki chwe chwin ma tek dano be mito ne gilim yueyo ikom jim egini tuchu piano rem ki chwe chwin ma tek ka tie peberi yo tu tuale kwa pa dano so dano mirni no yue ene wabi no ki bu me palatiet lok chura na rio tingi piyari wa rio o kere piyari wa dek ki dong pero Unyo te kare matye I lobo. Kare mo kene no jeme ti matek I kwa. I goma ni o mirne bit. I level mwane ni wek une yue ki te kare ni enone. I goma ni geno mo miro ti ne wek ini yue ki te kare enone. Wang Bible ma ini bi chere no ye lok enone. Ene jabuli piyara bitu ya bitch. Tienge a ngwen o keri ya boro. Kidong yubu chura dek ting piyari o keri piyari wa bichel. Kidong olo kom. Lizu wachi wanik dan miro yue piyano olo no tie. Ipak Yesu Kristo. Dong dan ka kuma ol miro nino yue. Matai chura boro. Tienge piyari wa ngwen. Kidong matai chura piyari wa bichel. Tienge piyari ngwen wia dek. Dong dan no yue yon papa. Dan tero Yue ma pat pat ki pak Yesu Kristo. Dano ka gu ol ka kum dano ol wa neno kiti lobo kan kita dano tine. Kita dano tiyu kweri nyo. Yo ma dano kwanyo me chero ka nongo yue. Jomu kene ka o tiyu u tiyano ol ma tek wache ni kwa ichi yue wye chero ka nama nyo ka neno dilugi. Jomu kene ka gu ol tamo ni omir kwa ichi mat kwa. Jomu kene ka ol dak tamo ni omir chet ka miel. Ewa kono be olo be tiyewa. Tamo ni omir chet ka miel. So dano kwanyo yu ma pat pat me nongo yue jomu kene kwanye yu ma pat dong ma tek ma raj dong ma karo dujo ene yu mi chero ka dene yo piano miri de yue yoko ki lok lobo miri de yue yoko ki gin mo iken matika time miri de yue yoko piano jemi mano time kwone no beru tek dano chawe en tuora iwe tamonika eni to chi dong no eni no iwe eno eto egini weng pe yo me ati menongo iwe o ki pak Yesu Kristo yo me ati menongo iwe wabi neno ne ki Bible kor ki kor kit ma chalo lok palo ba wachi wakwere kit ma omiro wan walim kere iwe o ikom gin duchu ma tie ikuwa ilogo kan kipak Yesu Kristo. Kwa mwa bineno lok palo ba ki ijabuli piyara dek wia biru. Tienge ya dek okere ya biru. Jabuli pi dek biru. Tienge ya dek okere ya biru. Ya bai, wang bai bolinyo icho bene ping. Jabuli piyara dek wia biru. Tienge ya dek okere ya biru. Kwa nane, gen ruot dok iti gen mabe. Beti lobo ki kuch. Bet ki yom chuny ruot ti en bi mi gen duchu ma chuny mero mi kuni bor ruot gen en ti en bi konyi en bi kwanyo ko buo ki wi mi o beri rien chalo cheng dong loy ko pi bi beri chalo cheng ma rien idie i chuny de cheng bet mot i nyim ruot dok idi chuny i kore pe pa pingat ma tie ka lon yor yor kari pingat ma chobu yube met metimo gen marajo dano kamiro yueyo ki kom gen maraj chalo chan gi jimmo pola dita ma dano non tamani umiri ene lim iye yueyo piyam chan katye tekar kati matek peberi yotu tuwal kono ti matek dano tamani kaono ene tye ki jimmi muromo kono ene yue piyam no dong pe paru geno moeken ento lok palo ba mirni wan wadi chunywa ka jimmi ti matek Luba ki ken any mi wan may wan wa yue ki kom gin duju maraju. Luba ki ken any mi wan wa yue ki kom chan. Luba ki ken any mi wan wa yue ki kom kit tekar mo ki ken ma bini kwawa. Eno mi o lok paloba waju ijabuli. Ni gen ruot dok in iti gin ma be bet ilobo ki kuj. Gen ruot ikar duju ma tekar ti ma tek ma yamu. Tika magge ikumi bet ki kero me gano lo ba. Pien en ki kena ye. Bimi yo ini yue. Kar mo kene tamana ab ana bi limu mwana yue ya we. Te kar ma ana tika wok yeni. Chan ma ana tika wok yeni. Lok ma ana tika wok yeni. Eh? Adot goba ma ana tika wok. Abi limu mwana yue ya we re. Lok pa lo ba wa ini. Gen ruot dok iti gen ma be. Beti lo ki kuch. Bet ki yom chunyi ruot si en bi mi gen duchu ma chunyi mero. Gen duchu ma yin chunyi mero ni ruot en bi mi ni chi ini bi yue ki ikom chan ma ini no ni udiyo chunyi. Mi kwoni bo ruot gen en chi en bi konyi. En bi kwanyo ko buo ki wi mi yu beri rien chalo cheng. Dong lo yu ko pipi beri chalo cheng ma rien i chunyi de cheng. Kar mo kene no lok ene do olo wiyo i ol ki lok no de tamani o miri yueyo. Pe e chere kwan tol e chere de eno ni pien jimi do dugu tek. Lok do romu kumiyo chawa weng yena chel. Pe e chere kwan tol e de ene. Pe e chere kwan yari mwony. Pe e kwan yu ma pat mi no ni mi limu yueyo ni. En to lok palo ba wachi ni gen lo ba pien en lo ba ki ken ene yebi kwan yo kop ene ki wi. Ki wachi ni loyo kop pipi rien ma chalo cheng. Kipak Yesu Kristo. So pire tek tu tuwa ni ino miro, yue ma megi nong i luba. Gem luba ka are duchu kipak Yesu Kristo. Weni bet mot inyim ruot dok i di chwini bem i kuore. Pe pa pingat ma tie ka lonyo yor yor. Kari pingat ma chobo yu be me timu gen maraj. Pe bet ki par ni eno ni. Kai bet ka paru pi kip ma chelo dano kuo kweri mi ini cher ka timu bal. Mi ini cher ka yue ka nongo yue yoma pa tich eno no pe no yue ento no e cher ka nongo peko daga ye ki pa Yesu Kristo. So piere tek tu twal ni omier wan ka wamiro limu yue ma ti omier wan wabet i lo ba. Mir wa gem lo ba kar duju mi kwa wa. Jabuli piara bu mwen wi achiel tienge achiel okere. I ario kwane nini. Jabuli piara bu mwen wi achiel, tinga achiel kari yowani. Dano mabiri ikakane pa ema malo tuwal, ki mabiri te guwak pa won tuwe duchu. Bi wachu bor ruwa ni in kalare na kichel la. In lubana ma geno, kipak Yesu Kristo. Gano lubana obero gen mapire tek tutuwal. Pe chet kalimu yue, pe kwany kuo ni in debi cher ka yue. Kai kwany kuo ni itimu jimi mapati ni pieni ti mir cher kalimu yue. Ki kom peke ma initi ye, ki kom lok, pien lok mu kene mwoke ma dit. lok mo keni bini kuni ma ka ini pe iloban ka pe mi oloban konyi ada ini romo kwanyo tol chi dene ro piende noni lok oni in pe tuero kanyo ne entu lok palo ba ti wachi ni ino mir gen rot wen ngat ma beri ka kane pa en ma malo twal en bi wachi ki lubani ene yel la lare ka lare ne ka lare pa in ka yuyu ni ti bot rot luban kipak Yesu Kristo. So, umir wanen ni, yweyo wano ni woki igano loba. Wanenu kong, jabuli piyara rio wia dek. Jabuli piyari wia dek, chingi achiel o keri ya dek. Wachi waningo?
0: Maybe kong wanong yweyo machichek, chidong waduo chaki kenyo eoni.

0: bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kong ti ni adi
1: la la me gin wi di we ni tiringe ka meti jeri
0: ya boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bira marne ko mala wa bira marne ni boda na nge indu ya
1: kong ki kong men ma dak la me le luani ana ko ana boda ana kong
2: la mi ju ma ga mak mama chal an la member
3: chal boda yo bir ko ma nyen
1: no mi ru wa cha chon dia ya
3: boda wa reji flavor gin no bir ko ma mit ma ku Maki yubu kipi, neutral spirit ki gin flavor. Koman nunge dukan mogi keni lubu Uganda. Dulmi 7Seas Experts Limited. Kina ye yubu top giti nunge chireka ikabaka root ikampala Uganda. Dulmana yubere kilupotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywa chiku katipiu. Kaimira wilo ne wilma bulbi katons maduong. Ko chimi namba. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwena nguen. Apichela bira pungwen. Apungwena bichela biro. Pei chat koman bot ngat mama kan pi oga pa wi aboro mata ko lu la ju rat pi yuru kumi kakasa kachil ki boda wareji flavor gin ye koma dum futika gonyu kom dano lo ilu bi Uganda

0: Yes. Ono tio kwayo ni wega atichuba Pastor James be shuda konket wako kwa ilego nu wano tio winyo kopo ba
1: be walego be wana nying luba won matwar gindichu la ket polo kilo wakinam luba nian joni makone kibino ka winyo lokini na kinino ay yesu makone kiti wako kinyo luba mile kija yebine yap yit joni kabaka won kwa wek lok makone kibi winyo kigina chwa amerika baka won kwa wako bedni tuju pil ikom kwa pangara chila chil yap twin joni kabaka won kwa yap yit gi ayer wat nyabu kom machini kijugi kilo ayer luba matwar gindichu ruotu ba ye gwak joni yap yit gi yap twin ki kabaka wek foy ma kone gibi foy nil matin mela kija ku lok kwa pangara chila chil wek lim tek ma ay polo bori enying luba won luba wot luba chun malen amen
0: amen tin wano biru lok ikom ngata dong pu cheka loa loa iwi lawone pigi nis dang poda goba abina woro kisoro woro nuo dano moro ti ame rome rome meja ni kiken kum ti chek rome meja kiti
1: chalo pany
0: baro pany kita mo kobo kereno ara ko man jari ko ri roki dum man joni obedo roka bedingo man tieni yango rok ara da ngiu tino mara ti tino rok ne ba ene no eno joke ni kin gi tina kwao gi
1: e yo
0: ene ji chiku mro panya ke gum ba apan kitini eto do tikero tino mero loka bero ero ke ti kite kwao eno kero ti kere kwae me abero dan yiro ke pa eto ka wo biro ke tok tok tok tok tok tok so tidini one down ubiru kwero give me Bible. Out unu ni kara I will love ni. Unu ti daro mora me chiche kado na loa loa I will love ni.
1: Yeah.
0: Now Adam repenye kiti ne. Kai ni chie obaram ti keri. Kai ni chie ginura bed ro ti mere kumi. Gina me ata kubiti kiti ne. Oba peneno cheka dano, oba peneno bora dano, oba peneno kala dano, oba peneno kitameti kere.
1: Amen.
0: Iri rombe da mwalo, iri rombe da tawang, eto ba apuromu tija kere.
1: Amen.
0: Ili ira kuja wanti kere tawang ame wato, uluoni atawang. Eru loa go kibode do pere, pao ke ingeo?
1: Abedo kere.
0: Wai peneno.
1: Abedo kere.
0: Le why penena twal komo ato koma o to komi ba eto ka tie o kibodo ke we iye dan kanyeri perengeri na no wata ori no
1: but
0: do mi aneno karne kairi ti bedo kitamin ti kere penene kitamin ti kere cha eto yinen kakanga oba kiken
1: ejo
2: amen
0: oba putwero ti kere oba putwero ti muginora beda ikomi oba da putwero tingi malu
1: amen
0: irobiru kyanyera jo irobiru kyachajo irobiru ngatameo wego irobiru ngatameo jalo eru kateko ba putpu wigi oba da putpu jeli atendo ba peru ngen
1: amen
0: muruni impengyo ngwame atimere digi do impengyo ngwame atimere isabeta binu unyu ngwame atimedu ya binu
1: amen
0: oba putwero lakote kareni Bien, I take care of you. Me want to be here. Or you take care of you. I want to worry here. Take care of you. No, longer. Doctor, care of you. No, take care of me. Put me in the coma. Put me in the die coma. Etu mogo tiu tiye. Me we ko ban you. Kiro me. More dati Bible. Mo ba koni. Upeni ni. To wan dano ni. Mo no kiro.
1: Ni ni niro ni ubiru bal palo.
0: Ubiru bal le. Ya ubiru bal le jo nywale.
1: Kiwani pe.
0: Kiwani ko. Uti me kitu we ko ba koni yut no.
1: Loche.
0: We are about you to come. Now, you may do it till Laka Lorani, you may do it then on Lacho Biru Wilcone. Oba attempt to you to take care, or Oba attempt to you to take Maricomi.
1: Amen.
0: Oba attempt to you to ye.
1: Amen.
0: Did it you be a tiara? Be a tiara, pay word on him. Did you be a tiara? Then give me a jalaco, pay coin jal. Pay coin off, pay coin
1: jal.
2: Pay jal.
0: In a manner. Oba attempt me to ni, I'm to neno ni, and me new te do ye. Kakana don't take you loy. Ala, tingir mo dog ya kwana koningo, ningina me petu ere bodano, tu ere bodoma.
1: Marako.
2: Amen. buka maroko apa pero wa be
0: you know you know when you go to Jamaica but you are not query Bible maroko di
2: apa pero wa be
0: pero ni ginda me petuere bodano
2: eto tuere
0: tuere ba
2: bien give me do you
0: cho nyuru ni kana me wi git do ye kana me dem kana do inu ni giru tu lo edo ko ameni wudo gero pero tuere
1: le ba chao ti
0: iwi moyo na ga yende te kwaro
2: amen
0: o ju wudo lo ko na ga yi pe meto nyual
2: amen
0: bene na tin
2: amen
0: o lo do ga ta lo ko ga ta lo beru dano o lo do ko
2: ayo
0: o lo na ga do a joga ha pero mo lo yo ba
2: tin bat
0: ju a di amen I bible amen o beru ra amen yi ju chugere Eto ba pumi wati.
1: Wada pa mana.
0: Lea dangti ye. Lea.
2: Ana dangti.
0: Men. Ana dangti ye.
1: Mena pa mana abene.
0: Nyaka mana abene ti ye.
1: Mano la lo penyual. De ba we renyual.
0: Atina yayiro. Atina yayiro danu. Duru tia toa da toa.
2: Kumkume ni kukome.
1: Tabi tabelo chie.
0: Yesu ikarame odonyi wata yayiro. Ye yiru te komoka kuba tiele kono aduong amedo yine donye tin kaneba ginora bedo anen kan
2: dang tinin
0: aru no atina ni numere ta hako edo kitade dunu kere neba a biata moni atindo pati mo
2: ato
0: yiru de kone peita matama aru no aneno ko chon ame ipu ye neno no aneno ko
2: eyo
0: da biuna kana me abiruni ana biri kin kop tin kopo me ana biru kan me di kani atini mi peta
2: Mir jang tiwa.
0: Dang jokor ke ken mir pega matini. Dang joko ken mir pedun kuatini.
2: Amen.
0: Engi numi Yesu te ya te kubi buka matayo. Apa tiangwen? Ame yiron kwa nekano. Yesu te kubi chatani. Wote chatan wote.
2: Matayo ti.
0: Apa?
2: Apa tiangwen?
0: Tiangwen.
2: Oh yo.
0: Donc tini yin mire ni iyai ite siko kit gino ki kena mera mo siko
2: buka mataya mo sho tiko bani aman we are dumb etiko bani yesu ye rujo aparu we are yo teng mang wen tiko bani Shimon meryonget apiem ibrumente kere juda me kariot Ame cheng uker erofa ikom yesu. Tiko mena.
1: Ni Simon ma yam obero ikien jo. Magumiro.
2: Iko bani akwa mataya apa.
1: Ke Judah me.
0: Angwenti apa. Angwenti apa re ye. Ke kwana angwenti apa.
2: Ok.
0: Am obero mataya ni.
2: Ok.
1: Angwenti apa. Ti yeso o wache ni nyet chip chin chatan
0: tum takalo o yele wache ni nyet chin chatan mono mataya ngwena di
2: mataya ngwena pa
0: o wache chatan ni tine o lu ber nyene ni ngo
2: chatan
0: ni chatan nyet chin Now, yindo tie ameti atuyo atuo yot yat itituyo atuo ti otika buru Atiri na komeda tia lip tiu don loko. Da iti nenema chane chunye icha kene gemu ko. Icha kene liru ti kome. Etu yin pera wu ya ati chiku liru ni yinyekchen. Weka tina beri. Manwe ni yubiru tien kop. Omi utu tia beru meda meda. Manwe ni yubiru tien kop. Omi uto tia meda meda. Wano mi wakare. Wano mi wamande. Me chiku chatan. Pien yetu chiku chatan nere. Yin kono mwa gini chiku chatan ni. Yin kono mwa gini chiku tuwo ni.
2: Amen.
1: The Lord in two and nine picture.
0: You know, I'm going to arrest me. When you arrest me, ow.
2: Pierre, I'm total. Kunung,
0: Pierre, ow. Tito chin.
2: Amen.
1: La quadman, the petuera. The Lord in Megge.
2: Lord in Megge.
1: Be ye chip on the hour. La quadman, the pilare. Come on, I leg a bed, do la quad. I leg a bed, do la quad.
0: Ruba, ya coron and no ching. I may be young. I'm going to do the quiver. Chatan.
2: Jetan.
0: Yako biacharna.
2: Amen.
0: Biacharna ticha kuota be.
2: Amen.
0: Oba atia kuru neno ni moro keri ni ya diku unyu tieno unyu diwo unyu tia moro ken eteti kuti atana meti nyomede kuni chatana me iluenye nyomado ramo. Ah, tia tochien.
2: Amen.
0: pin yesu kubuni ginamoti okome buka luka ginamoti okome buka jaburi ginamoti okome buka john miri chobere kakare
2: amen
0: so ginamoti oy bible yimiri tikere meche ku satan
2: mejer tela
0: pin ka satan ka yesu kubi satan nyitien down nyego yindo koronwa ginge chiko rem metieni
2: tijo kenda kaga longa loni bin neno kayini uitu chujiri kiti ginokta winyo lutuke timo kere na ichawa ni permit winyo hajiri tiyato kako station na wako eto bama ako
1: bama odo
2: nana kwa
0: now wando mido dog dong chien iko mngata dung chika do loa loa wilo wani kumdu kiti winyo wale kere eno
2: amen
0: kumdu kiti endong beru kere eno
2: amen
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Wano tu kwano buka luka apara apara bo wen ochako ochake tiadi. Ochake tiya chiel na ya biciel. Tia ko berkiti. Yesu donyo I Jericho.
1: Yesu odonyo I Jericho kun karo akara ono tie kunu dan mo manye
0: jakayo.
1: La jog mushoro. La dip. Ma dip. Dok la lonyo bene. O paro pe neno Yesu.
0: Eno paro pe neno Yesu. Eno paro pe neno Yesu. Ikara me yujo kia donyi Jericho. Jio kene chia pubino paro pe neno Yesu. Pengo?
2: Pe neno Yesu.
0: Pe neno Yesu. Etu jakayo iti chikere ni. Jakayo, ikitido eno nywale kire iti chiki. Etu eno paro pe neno. Miri nini jakayo, u jakayo bela rao choro. Jakayo pubira lego. Jakai na pumila duwar pingoro kekene.
2: Amen.
0: Upila tita gamente.
2: Amen.
0: Ilebe rayu choro. Ame wani yugana kan, angata medita meloyo, ameloyo, ameloyo uchoro. Uluoni ngo, uluoni director of URA. Anponyo ka director wame yugana kan, ameloyo uchoro, meti revenue, upila chian. Pangyo kabira chan pobira chanda
1: pobira la chanda jore pier kon woke chawa
0: atane no para dong piu ugeru geru moran pelare atane no ne ulonya do pe gude atane no tikere chiena do wele pe atane no chamu gina yeti ameto romu ruku gina yeti ameto da otine meta kwan isukula meti roma malu
2: amen
0: pe arau churo ena me rau churo me wi na me ready to speak when arau
2: amen
0: Now, one night, one day, I make a condition, TMA, a mouth, or call my government, or call my own Balamewane. United, you're sure, yeah.
2: Very good.
1: Yeah.
0: And you know your talibuni, which you're your tarayo.
2: Amen.
0: Bang, when it's yen.
2: Nahichi dan.
0: No, and I allow you to no pay, yeah.
2: You got a good new
0: year. I know the Jagam is a no pay, yen.
2: Oh.
0: It's a mo.
2: And then.
0: Pitili moro uchuru moro me orao ame pepe yo kwene ikame kwa dano bila chan
2: pubira chan pilobana pubira chan
0: do yiri amana penyo tikiti yiri tamani kwa dano yinu dok romo paru piko wiko mlego
2: pedang tamo
1: penyo
2: tikiri jami duit pien tichara baha ame karame uoru tina me sara el nikin uori timata eto wen tikiri lonyo mene mira komini tichalo elsis ame En Joseph Pohopono. Cardo Pohopono. Tico bat a dare, Jerichel, me be gampona, man, a guaha. Don Cardon, at a darony, Pono don yuan, Elsis don Tico Boni, Mirubino gam. Nina Shell. Narachel Tio Tio Gamopono. Ucobe da Hamere, Uluan and a junior ben, you sweetie. Naka da the lung in it,
1: daddy.
2: Tiquan your galloca. Nea, Nahama, and no tear at the work, Mopono. Uquan your gully. Mwesho na ako, ikara doko mwesho. Utunu doko kano wa hama fune ye. Uwoto miyo funo. Doko tuwe fune te gali. Atin kichoro, amedang dahoto aye tia guwako. Ela tin kicha, dahoto orne, uwam guwok, pin guwok, en guwako pashu. Utinu ni, ubiru nuolo ni, tu shibu ngono, fune te gali. Eno gaho ki juijo kampone. Ikara doko tinu ni ubino, ukwanyo gini wishao ni, utuwe yu gugdoke ishao, en chao cha ginti gonyo pune yeko, tuwot gini kero ka, utini tile yu gugdoke itegale. Utene ti wol kona botoro ge. Ti koi mama, wano nu gina be. Gina kelle wa lem, gina kelle wa koj. Akade be di wan utawa ka. Tini ni, pashe wadungu kuwa kwalne. Tino nga beda gonya. Daho imat. Toro kere kwaro meti ukalisha yigi dibeda yon ikara dung utini dako tunu pacho dako kobe gini ah mwada hidu kere buk tubu jo duake loni tungi te kobe oh oh umweshi naka pacho warugonyo wichayi nimda buk goko pie
1: ye no guwaka idaka
2: dani oh oh loni ankoma paha paha ne yintuwa na chon yintuwa na longu mara upeke bono chako mwaka hidu kiche loni bino kwanyo pange yiyat chido ngabe tungali we yeh we gal el chiti ni win ya we ha tini win ya we ha worobelo ka da worto ma el chi otino ni dogunga ikara enta mato ka otino da dogo pono da habir chiwo ai da lore da kwanyo gal mo chi do to ma el chi cha re el chi te el chi tini ni win ni awe ha ikara do lore otino to ma el chi ti ko ikano mena kai ko ni mi gogba doge ya ikara do el chi uga mo gere Bokere, Ugonya, we, Docatin Pun Docky, Leisure. I can't learn it in Marco Pono, Docky, Lego to 2 years. Boko Ping, Kennedy Dog Molo, Medi, Jimmy, Tico Bielchini. Ah, did you to go?
0: Wake on one and then keep Tiene.
2: Eh,
0: Tiene, Jacayo Gri Poberachan.
2: Eh,
0: Dang Jacayo Poremiginor.
2: Uh-huh.
0: In a unity Purkechani.
2: Uh-huh.
0: Araucho or Mortia Medu Yang Aropelare.
2: Copier do tay copu do tay
0: ene yiri yadi ko fe marcha ene yiri yadi ke gwana gwane en tiame beru tella yo katina te choka ngwen tella yo katina mod te chaku mi ka oda
2: bor
0: puriti gini yin puriti gini yin puriti gini yin en ri mpo nga po ka ti
1: ti mod
2: ti
1: ma ko ti na gwane tak tak tak
0: mana ya ene yo beru ene beru jakayo eto we ka kubini ara kwanyo gine kum jakayo
2: aha
0: tigi na ara kwanyo ikom ngo Ikom ikom jakayo. Now, Yesu odonye Jericho kun abebeye ritil lonoro kunu anye jakayo. Enching arau chora dit. Pele ditire aditere. Dan unu era lonyo. Iti namo? Ana uka kubikane alonyo. Bono tiyari owe no. Ana uka kubikane alonyo. Peti mongo? Pemiro pelega.
2: Pemiro.
0: Da pemiro win yu dang atual.
2: Atual.
1: Par me
0: pelega. Dang et yu nye melo nyelonyo.
2: Par pere kene.
0: Aya. Pia dek. Unuena paro ni inen Yesu. Ke win yu kuri gini. Alonyo moro ame olonyo ame gino repe. Ero tia paro pinenu Yesu.
2: Ah, Johnny.
1: Tika paro.
0: Atino ba. Ka alonyo ame olonyo ame peure mi gino tia paro pi. Paro. Tia paro pinenu Yesu. Yindu kuna me kumilete. Yindo kona me nyume petika kareni. Yindo kona me bera chane. Rom me miti, mimi yu yine no yesu dumiru bera romene. Muna panyana binu kereye nobori.
2: Okay.
0: Yina me do a rem, tiye me do diyu kwe chane kaburu. Eto alonyo mori chane kumida pile. Tiya parpene no yesu. Yindo kono, rom me yin, mimi yinu neno yesu miru bera romene.
2: Romana gamoni aman. Mimi tiyana neno yesu. Melka kongi weko tini tura, ta weko tota kere papa, aka, aka de beti lonyo, na do tia matini uya, eto umiri nge oko.
0: We gong ba? Tieni, rumi, mimito nenu Yesu Kristo. Amo beda lara me otopi wane, miri bet ini, ayay capacity.
1: Ya, pien ka dong.
0: Miri beti roma malo mora me dong pelare. Pien ka lonyo me o lonyo, ame pe o remi kinoro glang, kakano peleti kome. Tia par pe o wego na katikiro kome rayo choro pudo ni no pudo kya ngwe ameto neno ni neno Yesu Kristo
2: da beno neno
0: ole andong mom ando ichana na ni ankara bere kadu tikti no tiedo amira tiwi lo ni mom obero ka rio me ngwe yenyo kwe na Yesu tiye we
2: amen
1: amen
2: amen
1: amen
2: amen
0: akari kome pele yen Yesu Kristo
2: amen
0: akari bera lonyo chawa ni win company ne Ame chani ti or kikwa no billion yo iwore we checking tene buy no ti kom du ti ti anwa la merene nino
2: amen
0: ke tek ye let tek me mito neno Yesu Kristo yini dago mora me do chani itinu ngini yindu wilo bu wiki wilo bu kweri jope miri ngata marape ke don ka tek nundu ka ride menene kwena me Yesu ti ye
2: amen
0: ye Yesu be
1: amen
0: Anata kubieno dangi ni ata kubitini anata kubitini ni enata lokini tin uberoni no bepiru adek.
2: Amen.
0: Ni kai keto tek iginoro. Peke tek meluen kiringa toro. Peke tek meyeto dano. Peke tek mebena yen koro.
1: Amen.
0: Eto ketek do chawale tekidonga meni ketikomi ye ketiki meneno ni iyenyo kwena mengo.
2: Yes, dear. Amen.
0: An awuru ka dano kumuni en kometek. Dano kumuni eni ger. Dano kumuni eni nwenyo. Ama miru ni jowura wura. Are you getting that?
1: Ni anwe. No, we are.
0: Kunda inge uya.
1: No, we are.
0: Eru kunda pera mo yenye kwenye Yesu tiye.
1: No, pia nyaka nga
0: nwe. Ame kwenye keru ino eno kwenye berape.
2: Dwa kwenye Yesu.
0: Ichane jo telo, jo, ichane jo, jo tiu taro chente. Billion of money. Ame American tiu keru. Ninga tuki kene meturu yenye kwenye kele. Giri chulo. Eru yini chane ti yil ketu kume tek. Milo yi kum kashule. Iti ketu kume tek. Mita mni inek pasa bono ko. Iti ketu kume tek. Ni miri nek tunga ngatoro nyo ko. Iti ketu kume tek. Ni biyasi aramoro ngatoro miri doping. Umina keda mina. Kayi ni ti ketu kumi kitu kumpiti ketu kume yini Yesu Kristo. Wilo mune wano ti yeni yene. Obame wano waru ni yene. Tia winyo nang lok wani yene. Oba wano waru ni yene. Ame da yen kum winyo kum. Ame kum enda uchuyo kum dano ni yene. Ichawa ni ka itimit ni kuri bidabe jalgino wilo bini duj.
2: Amen.
0: Jalonyo mi wilo bini duj.
2: Amen.
0: Kedon pego ni don kaberi Yesu Kristo.
2: Amen.
0: Winba, we akubi chani. Kaini beda lonyo ameti yenye kom Yesu Kristo obange. Tini do anatea binu kubi don kubi chani. Pienana winyo, joke ni kumuni ha, kainde, ni obapenge ya lonyo. Edo yinu winya, winye de chani, yina lonyo maroni. Ame lony, kuno bangi, kini lonyo, yino, obangi.
2: Amen. Amen.
0: Kainde beda chan, achan ame ngi oba, obangi.
2: Amen.
1: Amen.
0: Jakayo, put para guru te cheka jakayo. Wano wuna te cheke ni do it.
2: Amen.
0: Ana ugudu na kachecheka jakai ni long.
2: Amen.
0: Now, wekdo gudu kwa mepuya ya waro.
2: Eyo.
0: Ubangi. Kuni chol, ubangi.
2: Amen.
0: Kuni tar, ubangi.
2: Amen.
0: Kuni chichie, ubangi.
2: Amen.
0: Now, gina chie lame mi ngini ni ubangi. Ngomi ubangi udenya jakayo. Kun, peda, ajakayo pubile tiki ubangi. Aga ajakayo jakayo peda bera profeta moro au ajakayo dang pobiru dang peda beru ngatuki ken uberu kati aticha gamete mora ta eto eno ya tewe kubiechi armeri choko mera yo chocha tewe yenye kwenye Yesu tiye umi yuzo do nyore
2: amen
1: man menu
0: gayini kwano gini wure nyim yunu kakata me juwa mabiru wut kene Yesu mabiru uticha Yesu uberu pe ngomi yo do nyore Arau chur morata. We got ni arau chur morata.
2: Amen.
0: Yini rong bira arau chur morata. Amenge oba oba nge.
2: Amen.
0: Yini rong bira chan morata. Amenge unini bira chan. Atinu ba oba nge.
2: Amen.
0: Kuna jo wigi, kuna jo dagi, kuna jo pio miri, kuna jo pio kwala kwala. Iye la teki tu oba nge nge.
2: Amen. Amen.
0: Keep don't katek me yenyo ka endo wango ba no eno atino ba.
2: Amen. Amen.
0: We akoi ba I will love ni tekine ni kiru kome me yenyo wango ba. Amedu yini yenyo wango ba de nu onko. Eka ba te ketu chie kome. Eka ba te tingi maro. We love the gidagoro.
2: Amen.
1: Amen.
0: Yenyo yani oba ti maro. Will no money ni amedoko.
2: Amen.
0: Will you amed dagi amedoko?
2: Amen.
0: Oba chako tingu biachi ni malo. Will you amed dagi biachi no abiri roma malo?
2: Amen.
0: Jokena kuni tiachati ya. Jokena kuni tiachati kiri wikon yatugami kwere.
2: Amen.
0: Tepiri nga amedung. Nga amedonyi tepiri. Tepiri muke wadu atira tini. Jo amedonyi ni donyi kakan.
1: Ana
0: na ni pula wuya wuya kadaku tepi tepi. Edo put piting atora me odonyi tepi te dugi wate kubwa repora tera te te koleba odonyi te dan te chwa koloa te kwanya na hotela uticha gamete te chwa lo na security te koleba jo odonyi odonyi kakan.
2: Amen.
0: Na mo odonyi te yakobe jo kiti.
2: Ama.
0: Win tiri ka yora chela ken ke kwanda kongchi arkop apa piere wari ho win. Quan tiar cop cop, tiar copa pa, drink piare wario. Quan ekan. Wekino e nene, kaini bela tik piachara, kaini bela lanyo, kao bango di malo, wilumone dagere, wilumone medo, ting quan quan, yinu quan quan ekan no, ana peker cop. Karanachi op.
1: Tiar lo hadi?
0: Tiar lo, apa, ting piare wario.
1: Wene, karuot omeo gum. Dano dok.
0: Dago la lanyo.
1: La lanyo. Dago la lanyo. Ruot pe medo chwe chwin ikom gin ma en omeo.
0: Yes, chuka kano. Mano pe nunga ta me tiu ti cha tek. Ame o ba, te me yo en lanyo. O ba te kitu chie kome. O ba pe pe pe keru chwe chwin ye. Iti nyang meno. Dok kaini ni pe nunga ta me waro ba. Ana ade na kubeju e kanisha akoni kaini beru ngata me woro ba yini ri lobo impeto ame kar ni romo ame kar put po romo yini to na ka wanga me kar ni romo ko kome
2: amen
0: danka kar ni po yo romo me to impeto
2: amen
0: ana ko ket kome kome ni me ke peto
1: amen
2: amen
0: ana ko ko te ni chawani
2: amen
0: amane we da pinyu
1: iyo
0: ene wuti or kane pamiting atok googling pamiting atok kwan din te googling de smartphone te googling kono dang dai char mira leg ni datu umir ko rogwe na ko di
2: kono lego datu na ruwi chon na me
0: abraham toy mwadi kita du yiri gen kede atamane abraham toy mwadi meditere
2: abraham ko pwen
0: eto ame putpura abraham akobi wel mwa ame abraham taw kede ke kwana ko buka yubu a bit pero a bit yel wet iri mok tina tini e na yiti beru ne ba ginomi yo pretty ko na kachane pin kare po yoromo o ba putia ko ro kare yoromo
1: a bit pero
0: lita ngatoro joka ngatoro pendiki
1: ni
0: yubu a bit pero a bit yel
1: e buru madong e ti ma be
0: yo
1: makomi putte
0: makwi te
1: machalo bel magi piero ilaro kakidino
0: Win, yin nga ta dini pe dini meto yin ka beru dini kalka beru dino kalka beru itimene
2: tiero weng onyo ka
0: ara mare le mon rekore di wanga me avest time mo romo so nyuru ni nga ta avest ni na me kero rompo peti atwale wilo
2: atwale atin panama
0: danka yin ti yesu kristo yin nung yin ti yesu kristo yin nung kuoku kani ando papar ginoro yesu do gamako yesu do gamu ganga yesu do gamu kuona ngatu moiken ame o ba keru yuti wume piti kere twero me kwanyu kwa me ti wumi nang
2: amen
0: mano kina mira kubi chulo
2: amen
0: vini bera tino ba ame de lare ko da de ngeo ba joka ngatu pe gudi
2: amen
0: dak pengo na katuri
2: amen
0: dak miri yati chiku dak diti kuni un joga me wiri mu kan
2: amen
0: antura kana chielo ko kere me Kristo da damu na nyoma ko damu na kapia char na ko damu na ko tiru na ko tiru kino lunga na tiu do chielo ko kere me Yesu Kristo un joga kere ni nene ma ura ruidi kere ngwe
2: amen
1: I command
0: tin yang mo
2: amen
0: Weko kara biru kongo chawa weng atena do komelet kan do ngura kan ya do waha kan ya do tiera iti yate wudi ya eno kere jawa kwenye wala neno ba kwenye chawa ni chak neno kongo ba adonga ye
2: amen
0: yenye wango ba bala jakayo
2: yenye ibinu wango
0: kaini yenye ba ubadanga yenye nyumi
2: gongdo kola
0: buya be kaini yenye ba ubadanga yenye nyumi
2: kaya burundo
0: kaini yenye wango ba ubadanga yenye biya charani
2: amen
0: Obadanga yenyu tinuni.
2: Amen.
1: Amen.
2: Oh my God. Pere mungu wale. Amen.
0: Mana yoberi mung ametini ana tamoni akubi ngatoro this is the principle. Amemira akubi ngatutini clear.
2: Amen.
1: Amen.
0: Wek gunu ya waratata ikimping.
2: Amen.
0: Kono maroka kangatumo mawi obale ma. Ma kare kate mo yobo yobe ko gare komi neri chane yen ka oba adon aye
2: amen
0: pejo kente ya we ya te wilo to ka na mo charo to ka ye no jono no ti wi remo
2: tie gene
0: so mi ne ni igwa gare twal ke wori di yo An kata wuri yo ngi nyim atenga yo ngia. Ame puya ngoro yo mi kwa ngi kong nyimati ya be. Bin mor ka pela me chake ke ko yi wie. Ko pro buri wie. No ma tu me ko pa neno.
2: Amen.
0: Dile mo.
2: Amen.
1: Bi elu wuri pige juerio.
2: Bin chogo pe pie mi nyonyo.
0: Na, apenyu ka pinyu pwe ga wuri. Abram to ay mwa hadi. Abram to ay mwa hadi.
2: Cop chair don't take.
0: Abram. Hey yo. Abram talk it. Mwaka mia chiel kere piera beer we a bit. That's the head. Abram talk it. Mwaka mia di. Mwaka mia chiel piera beer we a bit. Ame iti ano. Tino na karpeti ya tunu.
1: Piera we a bit.
0: Apa adang. Mwaka mwena kere.
1: Mo nyolo beef no no o gwo beef ye duabo ngwen e ka ma cher ka nyolo nyolo rem no
0: anti jemo kentiamo ti jemo kentiamo pakere te werra anti jemo kentiamo pakena te leba
2: amen
1: amen
0: bien kong no atane ni an pabero diel ngom ya cha mu du potboge
2: amen
0: mu du kuri mu du kuri mu du jemo weke diel
2: amen
1: nyamu chuak chuak chuak
0: eh ah we kong po gudu akando mo no bero top top ko kenne
2: o dohe top pe wa
0: What am I wanting in a dream?
2: When
0: the other day, Unoeno paro pinneno Yesu Christo. Nien nga. Loni nutame tunge Yesu Christo beru nga. Anga amoro ma Yesu. Wano wini tibutao. Wano wini chiru joto. Wano wini unwalu urpenye. Jo wango to neno. Eh? Uchiru naka liel naka wanaka wicha giregi wicha lajaragi. Moto anu da uchiru kuduju.
2: Amen.
0: So, loni beru nga. Kala de tini ming Yesu Kristo beru nga mon mon ina ko kira ina ko tama le ko tekere tama
2: ja kai ba penye kede don
0: ha chire mom otwere pien lwa